She's not the member pain. What some say? Emre Brentu yana wuchum. Ni friend ni bia wana di yana ni hu. Na sopti yisa wuchum. Wati yamu fra wengu ante. Wukatila ni sa wansore na umra.

shabre. Amanesi wuye miliyada. Yem jinindi oyo nyamiya. Osi sani pasabre. Eha wunyina ya nidiya. Diebe na ufe mune wadi tumine. Eha upe na ufe mune wadi tumine mao.